0: Netanyahu reported that came was from the Indian Law Resource Center. They say acceptance of such an award by the Hopis would have something to the effect of giving a quiet claim to present occupants of the land. Of course, would be a violation of their tradition and might require them to abandon their ceremonies. Kitabami. It would be a travesty because itam buta spento tani noka itam suyan ita ita tis ko asusu kahian ni kajan piwo yung piu ya to te itam makabutsi ba tao hinsas kani umapan to te itam but pa sus susu put kahian ita ita tis ko kito tao puma no as long as itam but nat kahit haya ka itam pa suyan nat ita ita claim nat himu yung or aboriginal claim. So yanu na tuat buga yeze mo kituat.
1: Koi pai piput yanuat inume hapi itana itaqua hapi tetapta. Kae hapi umahisat hu wayani put itatuts kwai si wat uwe hapi nahuing wayani kae i hapi tuts kwa hapi pashimu. Hupisi no tawe. Uwe uma it navuti yungwe aha kamid nai nae itasin mo ikaw kiusan yan. Yan hapi iunumi tutawun na yan wat it navuti taka uwe ni pae suce pahukang. Ita pae suun hisat itahtuts kwa huya yan. Ni kapay pi uwe itam hakawat na pep hong itak pumoy lawayam it dakit 196 ang petaka. Put hak navuti te hak siyan piyansa put pumoy lawaye ma auto kaitang ni ka ita pi hakawat ka kait dakit 196 pas himoy yung hisat ni kyang hisat pahana nung abit kusiwa ka ni heb nung kapamunumi put tawi ka nahala tis pipang ita kwa may hapi lawaye ampe yung ni ka uwea hakawa it nanbu ni kainawag ne put hapinap hewa put ang tengon te it hupit navuti at tatavu at meunit u nan pit hapi sunengam hapi pamput ahsalaw ni uwi yantakat uwi tam hapi na it na e it suyan ep hus itakwa mo an au hongwan tani
2: uwi put pipaipan lavaita itam paino pangkaw itam kanap itatit ko ya biasa itam haki ang amyapit out na ya yung puan sa pay me itam pan labay yung pu akawat me pangkaw ng itam yap government out with tits ko trust ni yung trust landing no to what but kapan wat na buti itapan na itam yap bit hi takatit to benit tabi yung SPR trust is with the creator hak itam mo ipelhu wanaka but happy itam out yan ka kyang yap yes yung no ima obi pai pangka ho ima pai son hi sat ya bit tis kwat hi taku hi ta hua ya ni ka pangka ho ng pam pam pai ka itam it's a blessing pu an sa me itam ya so so ki ta pu pe ba na itam hi ta pu ka out tup ji ni itam pahan ka chi sa mo me ta we yang ko we itam ita pa ba sa hi ta pu ka au nang ta we yang ko we itam o ma sin mo yo yang te pu hi te ka ikina yang puan sa haki masyap hita lumal ng vasal wag yung hita o napit sinaya pay haki mo'y amoy ko ang yapi ng vasi amoy sa kwilalong no itam askapan kya kang yap yesi ni itam nanami unang tabi kya kang nalitasong kahita o kya nanami hita tuwat taka ng tutinik yung itam tuwat yap natu kalang itam askapan kya kang yap yesi
3: Paita ora tai jaina ya kara pangka ko e so so himo ni tu to yeb na pu itam hakawat pa senet au te kai ye mai mai wu mo yang ko ne de pai pangka ng ba ne changa pu mo ya mo mo ngwa himo wu wu mai wi wen kam pe pe ta mo pe hot wel ta ne kha pu ma hi te ja to ta ngo pu i no mi sing sing ya ne ni en sus mata kha yom pa ne pu ma pa sit hi ta au tup chu ne yang Wobita panyak pangka ko. Itam nawis itaati mo, itaatsasak mo, itaasin mo. Amumi matak na yak pumat pitiwat auhin mo.